Nata wala bujbina wena nyu namba su kosa baisu isi kui kui shakpana kusiente yu achunde na wena nyu ai su ba chamo ingwala puitas na wena nyu ja ets kosu jinas ma nyu chamo yi thank you shwa wala ngase na upane gna nyu ma yu shik cha su ba chamo yi ja janente pa chamo yi uite wagas chamo yi chiwe gwe ba su wala su na u hena si ja cha su ba knai nu hai suñu nek cha su ba yet kwe su na nyu ai su ba chamo yi kwala kahio tha ja cha su ba chai ma thao ets kwe yi kwe pa su cha wala ashin ne gna nyu ja spa chamo yi neme de yu wala ma nyu ets kwe ba se isan yi ba hui hui ki psa ja su ba kan ho se wai na ba chu ge cham su wa shu e wan khanyu na chi we pe la yi ka u ka de wan kha cha su wa shu e wan di yo na jai me tha wu te e ka su wa shu

Así un auto guala puipina, guan niño, anda ya un seno, suene, guas, ya sopa, ya guay, guachayue, caja, nañoa, y supa, ya guay, más suyo se cueva, guay, de nauje, más suyo, ya guay, chungo, ya un span, naño, chachamina, un siapane, maño, ya guay, ya un bat cueva, guala, mina, un spane, guan, maño, ya guay, pituñin cueva, guala, un dana, un spane, guan, ya supa, ya guay, el guay, ten, chacanjin, naño, pues, pa, ya guay, ay, supa, puitas, nauje, nambas, su cueva, guay, tazio. Nasi spa masu pajamai wala pan ha uspan khana yo kwash pajamai na ente kahiyo ho masu yo cha su ba sekwe ba kahna wo hezia kudio jai metao cha tuni kwe kanjin hi eunas pheu ni mejo cha su pajamai wala push na wo hechi yet pokaso pajamai ma ma Nyo na wesh na nyo Chasu pa jamay wala kahiyo na wesh na amba suko sawal tasyo Chasu pa jamay wala Ukwe wala kwa na sip sip sayo Chasu pa jamay handa chipush na wesh yo Kwash pa jamay na ente pa kahiyo na wesh na amba suko sawal tasyo Handa kwa jamay sena muspane kuna nyo we Igo shak pa jamay wacha yue kan hawe Maanyo jamay tashu pa wala unhanda na muspane kwe Chasu pa maanyo Tashkwe lech kwa naskudyo chasu pa jamay wala peh na unhanda na wesh na nyo Maanyo jamay tash mahi na si pi rawane kuna nyo chasu pa jamay wala pkak na wesh Aziu chasu pa jamay wala kahiyo na wesh na amba suko sawal tasyo Wite su yo cha Pito nyin kwe pa jamay hui hui na se iip ta na nyo Maanyo jamay yutu kwa wala ba amba nas khan u bangka Kish bangka chasu pa jamay handa ting na wesh aziu Chapa jamay Huik pente na uhe maño jamay mah jam kud pitunin kwe ba wala pente zme na nyo Iko shak pa jamay ay su ba un skip kan cha su ba wala puitash na uhe na nyo Na peja yu kwe su ba nyun na uhe has peja cha su ba jamay handa nyun na uhe has yu Jai metau cha su ba huik wala pente na uhe ze Ego jam pente na uhe ke na uhe puit sha Lul kudio na unlech kujam kudio handa jam pente na wohe na nyu atiu jas pas jamai wala puitaj na wohe na nyu thang wen shiu jas pas jamai wala thang na wohe se na atiu ai suba wala kuyu kwe pa pa na unsa ke kahu jas pas jamai jas jamai kuyu shatun kudio kuyu pente na wohe wachunde a wash ma jam kud jamai Eu penten kahani na yo ai supa jamay wala puita shina ente azio ya sa jamay igo shak pa wala kahyu namba tsu ko zawal tanayo ai supa jamay yu kahyu na usta wa jam bats ko te ba jamay ki ki khakheja wala jet ko ba ki me ba cha na u phane gu na yo cha ba jamay wala mhina un sana yo ai supa maño jamay u se u hana supa jamay wala puch na usta cha supa jamay i phiana supa jamay wala puch na usta na yo ai su kwash pa jamay na ente ba kahyu na uha na ba suko sawal ta chu cha sta jamay wala pu yupi na uha na ente na yo kwash pa jamay yu wa chu nda na uha na en kwa ta chu na si spa handa ra un sena un spa na yo kwash pa jamay pu ita na uha na ente

na san wey shay suba wacha yue kan hosa na yo hando kucha wala wese na uspare kuna yo na ente pa jamoy wala po ipilla kiki shuan na usta wa ay suba jamoy handa pichon se na yet kwe suba pan hanyo na sa wesh pa ya suba jamoy wacha yue yun na uspare kuna yo na ente pa jamoy wala po ipilla na wata ma suba jamoy na uta wala po ipilla na wohe na yo na si suba jamoy kiki mina ficha ya suba jamoy metao se cacha su maño ya pane con año no escucho con magina bue un bombo ya suba na quiso dio cato gasio ya suba ya muy hand ram tan llena ojo pane con año na ente pa ya muy iguala puipina aquí que no está ua ya su guacha yue carne na sa wesh pa ya suba ya muy jechko em hina fuins pane con año ya suba ya muy kiki ya tu que suba pa chau pia pane con año na ente pa ya muy iguala puipia dio na sis bajante ya muy pane con año wesh pa ya muy guacha yue tion de na usta un na ente pa na un ta iguala puipina wesh na año ya suba ya muy wesh pa ca yo na wena tsa welte na nyu ya me tao en nyu na nyu ton da na nyu ai supa jamo ye en kwe pa ton chas kem na un husa ja na a de pa jamo ton chas kem na un husa na nyu ja supa jamo ye wecha yu chun de na wa jiona sis pa handa jamo sen na un pa na nyu na en te pa jamo ye yu chun de na u na ba su ko sa welte na nyu ja supa jamo ye na with the champ supa jamo ye handa mo sen na un pa na nyu kwesh pa jamo ni kahiu na wo eta wo ja hi meta wo enyu na unyu tunda na nyu ja su pa jamo ni tun shas kha na wo no sa ngsiu kwesh pa jamo ni wala pui pi na wo he handa jamo se na uspa na kun nyu na ba tu go champ su pa jamo ni wo cha yue kha ta wo ja meta wo ja su pa jamo ni nu su kwe pa ki gi pa na wo he na nyu ja su pa sek pa wala cha cha a cha na vin cha na nyu me tau ai suba na un tau wala se na ne wawa na cha suba na ba tu ko cham su yo e wo un skip na wa me tau cha suba sta go ba se na u yo kai suba ja mo ye wat na u ko cha suba chi su me da na nyu na nyu me go dio yo ba ja mo inus ko ba kin ja sta go ba se mo ye kit ske ja na un ha un so dio ya suba ja mo ye wala ka hi na wa na ba su ko sa welte na nyu ai suba ja ta na ba su ko de pa u na wa na nyu ya me da wa suba wala ne wa na wa ta na cha suba ja mo ye cha un sko i me gi na nyu ya suba u tengu me da dio ko suba ja mo ye na ente pa ka hi na wa na ta welte na nyu ya supa jamo igwacha yue chun de na un sauna sa wesh pa na un ta uy pi na wesh na nyun ay supa jamo y wala teng na wesh jam te me da u eka na supa jamo y na un wala puyua na un sa jam jik te supa kip ni te pa puyua un manyu rumanyu kwesh pa jamo y acha eu fin de hoy tan hin ya supa ya muy ya sabes que eso que me pe wala poi na wai na yo ya supa ya muy ya supa ya muy y go shak pa pu wa na wai na ba su ko sabes da tio ai supa ya muy acha na pues shu de sus ni ko ya un se me ya muy ya tala tu kana sus pa gi na ba su ko cham supa eka cham supa ya muy pa gi na yo ya una santa mo se cha ai go shak pa ya muy pu wa na wai na yo ai supa jamo ina ente pa wala kahiu na wa tiu ai supa na ta handa pu bi na nyu cha pal tu no supa jamo wala wa cha ta na sa wa jamo yu pa ne gu na nyu ya supa jamo i sus ni ko pa i pa ne gu na nyu ai supa jamo wala ki na un sun kha na ente na nyu i go sha pa jamo i kahiu u te ta supa jamo i en bitio supa jamo i kapillanas pa jamo i kola wacha yue chun de na wata jamo pa jamo i chu mem na wai na nyu ai su pa jamo i na ente pa han da ra pui pi na wai na nyu ja su pa jamo i mo se chai ko sha pa jamo i han da pui pi na usan ko na wen ka na ba tu ko za wal da na nyu ya mata wacha jet ko su pa ma nyu una u ya pa ne ku te yu any pa ne ku na nyu ja su pa jamo i tach ko va se wala thank na atta ji ko va se so pa jamo yi wala thank na us pa ne ko na nyu ma nyu tsai na swing span de tsai na swing me wan ne jas pa jamo yi thank us pa wala ai u thank na wa ja tio na end pa jamo yi ko cha ju ju de na wa na nyu ai su pa u de sus ni ju na nyu jas pa so ma cha cha yi ko shak pa pu wa na wa na ente

jazz pa sema ye na entaba ai suba koi pi na wa na entaba jama ka hi na wa na ba tu ko cham su na yo ai suba wa cha ta wa jan lu ch ko wa suba la thing na me ho ye ko suba pa ch mi ko ba su wit na ba wo his kin mi ko ba su wit wan da wit us me wan da yo ya suba ai ko ba se ye su pa cha gi ye thing na wo kan ya ta wa ko de cha thing ya ka ch me na yo ai suba jama na entaba koi pi ye na yo ai suba no me sus ni ba yo han yo ki chong ye cha na wan kana enda ju jas pa chong wala po ibe na yo ga cha jas pa chong ye ko na wan ko na cham te ba na yo mit cham suba uns pa ne ma suba pa na uns kana yo ga cha jas pa chong ye han